8:11 in the morning. Good morning, good morning, good morning! Kapiling nyo na nga ba, DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Diba, ganahan tayo ng konti. Today is July 21, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon at mga nakatuning, good morning! Well, make some noise, people! Ayun! Diba? Kala mo naman talaga, eh, nasa ano tayo, eh, nasa somewhere very party-like. Boss Idol Master, shower out from Master AJ Escobedo, my favorite PE teacher. Ayun! Nabola pa nga ni, diba? Sir AJ, swap mo na ang iyong Toyota Yaris sa aking Chevrolet. Shower out from Mark Joseph Pilon. Hello! Ayan, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng mga Tapsians nating classmates at sa lahat po naman nakikinig sa atin. Naasan man kayong lupalop ng mundot na hagip kami, magandang umaga po sa inyong lahat. Di ba kalain mo yun? Panibagong buhay, panibagong kabulastugan sa radyo, mga kapatid. Di ba? Muling apat na oras na pakikipagbulatawan dito sa akin, di ba? Shared live. Para tayo nagla-live selling naman dito ngayon na Sir AJ. Ikaw talaga. Make sure naka-tune in po ang inyong mga radyo either 107.1 or 107.9. Either which, maririnig nyo po ako. Sa lahat po ng mga maagang naka-tune in sa ating programa, feel free to send your messages at our text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Kahapon may nag-text sa akin, sabi palood nga po. Na wrong, send ka kapatid. Sino dapat ang pagsasendan mo niyan? Tila bagay, mali ang iyong pananaw sa buhay ngayong umaga. Ay, kahapon pala. Para sa mga nag-aabang ng ating QOTD question of the day, ang ating katanungan, mga kapatid, ano sa tingin mo ang mga toxic na Filipino mentality? Again, ano sa tingin mo ang mga toxic na Filipino mentality? O gaya nung ano, nung paniniwala natin na tawag dito? Nakapagpanganay ka, ikaw automatic ang breadwinner, di ba? Yung mga ganun ba, di ba? Sabi ni Texter 4637, good morning DJ Max, sobrang ingay ni DJ No Name sa radyo, nagising tuloy ako. Di sana tinuloy may tulog mo. Ganun talaga si DJ No Name, ang kanyang number one goal sa umaga, syempre the breakfast show, eh mag-almusal. Ay mambulabog sa inyong mga tenga at gisingin kayo, di ba? Sino mga Pilipinong to? Mga tamad eh. Tulog ng tulog, di ba? Kaya gumising kayo ng maaga, mga kapatid. Kaya andyan nga si DJ No Name eh. Tsaka para hindi nyo siya maano kaya, mabash. No Name talaga ang pangalan niya. Aga pala ni DJ No Name. Siya po nakakasama ninyo mula alas 6 hanggang bago ako umere, syempre, di ba? Ay, DJ No Name, sana na, mapadpad ka naman sana ulit dito sa Top Santiago. Bigyan mo naman ako ng almusal. Hindi na kami nagkikita ni DJ No Name. Siya po kasi ay nasa Tops Alicia. Ako naman ay nandito sa Top Santiago. Di ba, one of these days, magta-tandem kami ni DJ No Name. Pag-uusapan namin ang dinaranas na ekonomiya ng Pilipinas. Kung paano namin susolusyonan. Dahil si DJ No Name po ay tatakbong presidente sa 2028. Diba? Magandang umaga po muli sa lahat ng mga tagapakinig na din dyan sa kanikanin ng mga sasakyahan, di ba? Sasakyan, tahanan at sa kung saan-saan pa man yan. Nakakapili nyo na po, DJ Max. Again, para sa inyong mga mensahe, shoutout or greetings, pwede nyo po ipadala sa ating text line na 0935-810-8217. Ang ating katanungan, ano-ano sa tingin mo ang mga toxic Filipino mentality, di ba? Kung meron kang
nais ipadalang experience or nais na ibahagi, kapatid, padala mo na yan sa ating text line. Pwede mo rin naman akong i-jot sa aking official Facebook page na DJ Max. Good morning po, DJ. Pwede po pa-request ng Tumitigil ang Mundo by BGYO. Thank you so much. Coming from texter 4403. Let's see ha kung meron tayong kantang yan. Yung Tumitigil ang Mundo. Oy, may nanonood sa ating kasamahan natin sa industriya. Hello there! Abigyan shoutout sa mga kasamahan natin sa industriya ng broadcast media, di ba? Dito sa radio specifically. Kahit anong station pa man yan, hello po sa inyong lahat dyan, sa mga nakasama natin at sa mga makakasama pa natin. Ang inyong mensahe ay aking antabayanan. O sabi agad dito niya, no, DJ yung ginagawang retirement plan yung mga anak. O mamaya natin didiscuss ng mas malaliman yan, ano? Magandang itapit yan. Ano-ano, sa tingin mo yung mga toxic na Filipino mentality, yung mga nakasanayan na natin na gusto nating palitan. Diba nga meron tayong tinatawag na let's normalize yung mga ganito. Diba? Hindi nga normal, bakit natin in-normalize? Ikaw lang pala yung nagpupumilit na in-normalize, eh di isa kang abnormal. Ang ating text line ay bukas na po sa inyo mga kababayan. Patuloy lamang ang pagpapadala ng inyong mga mensahe, telegrama, pati telegrama. Pwede na pala, no? May mga dinaramdam dyan, eh, share mo na yan. Bahagi mo na sa ating text line yan. DJ, hindi kita narinig kahapon. Baka nakatulog ka at na umabot hanggang tanghali. Hindi mo na ako napakinggan. Grabe naman yung tulog mo. Mula alas 8, lumagpas ka na ng alas 12, kapatid. Diba? Sa mga oras na to, ako po yung live sa aking TikTok page. Kung gusto niyo po akong mapanood, di ba? Orange po sa akin, Ate Ivana. Mali ka nang napuntahan, kapatid. Ako si Ibano. Di ba? May namimigay ng ano, no, nung iPhone. Pero kailangan mo yata mag-sign up sa isang online gambling app. Parang gano'n. Ay, naku, sinasabi ko. Mamaya natin basahin yung toxic mentality na dinaranas mo dyan, texter 4637. Don't worry, natanggap ko ng iyong mensahe. Noted! Good morning, DJ Max! From Jones Isabella, from Giancarlo Peralta. Oy, di ba may klase ka? College ka na! Anong ginagawa mo't na nakikinig ka pa ng radyo, ha? Ito ba mag-aaral, ha? Ah, walang pasok. First day of class nung Monday, wala agad pasok. Ah, rest day daw. Okay, noted. Ang bilis naman, kapapasok pa lang first day of class, biglang rest day. Kick off namin kahapon, DJ Max. Ay, sinipa kayo isa-isa. Pa-shout out from, may no name din sa TikTok live ko. May walang pangalan, hindi natin ma-mention kung sino ito. Kapatid, anong pangalan mo? Anyway, let's get back to the music. I'll read your messages when I get back with you guys. For the meantime, I've got a song from the script with a song called The Man Who Can't Be Moved. Back to back with Linkin Park, In The End. Keep right here on 107.1 and 107.9 with yours truly, of course, my name's DJ Max.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
3: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni Ma'am.
4: Di naman ako nangungupya.
3: Eh, bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
4: Kinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
3: Ah, eh, yun lang.

8:44 on the clock. Good morning! Nambubulabog pa rin po sa inyong mga tenga at sa himpapawid DJ Max hanggang alas 12 nga po tayo ng tanghali. Matagal-tagal na oras ang ating pagsasamahan mga kapatid, na way ako'y inyong pakatutukan, huwag iiwan. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. O sa mga iniwan po dyan, mag-move on ka na kapatid. Sabi ni Don Paquito, natatakot ka rin ba kay Doc Mike, sir? Bakit naman sana? Ay, taga Santiago ka, may ex ako sa Top Santiago. Ex na yun, kalimutan mo na. Pa-shout out kay Juni Corpus San Juan from Etchage pa broadcast po. Ayun, na-broadcast na natin kapatid, di ba? Shout out kay Juni Corpus from San Juan Etchage, di ba? Ay, okay, San Juan ang kanya apelido pala. Juni Corpus San Juan. Ayan, hello there, kapatid. Ayan, meron tayong question of the day para sa mga kakatune in lamang sa ating radyo, yung mga na out of context, kumbaga. Yung mga hindi pa aware sa ating QOTD, question of the day. Ang ating QOTD nga po, ano sa tingin mo, ano-ano sa tingin mo ang mga toxic Filipino mentality? Again, ano-ano sa tingin mo ang mga toxic Filipino mentality dito sa atin, di ba? Siyempre, Filipino mentality nga, hala nga naman sa Amerika, di ba? Sabi dito ni Texter 4637, ako ang toxic mentality ko, sana matapos na yung impeachment ni VP Sara Duterte. Parang mali yung ano mo, yung... Sana matapos na daw ang impeachment ni VP Sara Duterte. Maki-join ka na kaya sa ano, sa prosecution or sa defense ng mga pabilis. Pa-shoutout po kay John Michael Maon. From It's Me. From It's Me. So mga di nakakaalam, ako po'y live ngayon sa aking TikTok page. Good morning DJ Max! Pa-shout out sa solid na client ko si Ate Berta. Also, to my beloved Shelle May, I love you from Amir. We're listening right now habang nagda-drive from Papa Bernard. Good morning! On the way to tumawi ni Isabella, tama po ba? FB friends pala kami, DJ. Nino, sino friend mo sa Facebook na yan? Parang di ako aware. Tops Radio, yes po, tayo po ngayon ay nasa Tops 107.1 or 107.9, di ba? Sana mga, ano yun? Sana makulong na mga ibang kurako. Sabi dito ni Baroga. Sino unahin nating ipakulong? Hello, Teacher Charlie! Teacher Charlie Ramiscal. Ito ang pinakamayamang kaibigan ko, si Sir Charlie. Sir Charlie, kamusta? Namimiss kita! Tagal na natin din nakikita. Sabi dito ni Ethan,

na si Daddy. Ikaw na ano ha, ikaw nang bahala sa pamilya natin. K2 pa lang yung anak. Diba? Yung mga ganyan yung ginagawang insurance plan or retirement plan ya, yung mga anak. Toxic mentality daw yun from Ethan. Another toxic mentality from Franz. Yung utang ng loob DJ. Yung parang habang buhay ka nang merong binabayaran. Tapos ginagamit pa laban sa'yo para makuha yung gusto. Totoo yan, di ba? Yung natulungan ka lang mag-medyas, eh parang akala mo'y natulungan kang gumaling sa sakit mong cancer. Ganyan. Toxic mentality yun daw mga kapatid para sa para kay Franz, yung utang ng loob. Although hindi naman masama yung pagtanaw ng utang ng loob. However, yung taong pinagkakautangan ng loob, eh parang habang buhay mo nang kailangan bayaran sa kanya yun, di ba? O ina yung mga ganun. Parang hindi na siya worth it na bayaran pa. Parang dapat ano na yun, takbuhan na. DJ, pa-shoutout po kay Athena Rose na naglalaba. Ay, Athena Rose! Ano ba yung nilalabuhan mo? Pakilaban naman yung medyas ko kasi parang 3 days ko na itong gamit. DJ, benta, ano ba, ibenta mo ako, hanapan mo ako ng afam para makapunta na ako sa may snow na lugar. Gusto mo pala na may snow na lugar? Meron naman sa MOA. Punta ka doon sa may ice skating rink ng MOA. Meron doon snow. Yung pala ang gusto mo kapatid eh. O, nagka-jowa ka taga Manila. Ang masakit doon, tondo. Maya-maya ang saksakan. Ganyan. Yo, DJ. Shout out from Taps Alicia. Taps Alicia? Hello po nga. Uy, nakalimutan ko ang batiyan. Na big shoutout nga po pala sa mga faculty and staff ng TAPS. Mapailagan man yan. Ilagan, Alicia, Rojas, Kawayan, and Vizcaya. Hello po sa inyong lahat dyan. TAPS po. Yes nga po, TAPS. Hindi ba halata na logo ng TAPS yung nasa likuran ko? Thanks po sa pag-shoutout, DJ. No problem. DJ, pa-shoutout naman kay Monay, yung streak namin. Monay na, ano ba to? Si Marisa Laksamana, tama ba ako? Eloisa, Divine Eloisa, tama ba? Again, ano-ano sa tingin ninyo yung mga toxic na Filipino mentality sa amin? O meron pa yung crab mentality. Meron akong ano nun na prof. Ito, sabi to ni Siron, yung crab mentality, yung hinihila ka pababa habang nakikita ka nilang nagtatagumpay sa buhay, DJ. Yun. Ito yung parang common na toxic na Filipino mentality, di ba? Wala, DJ, laro tayo, bring me taong nagseselos kahit walang karapatan. Sabi ni Easy dito sa ating TikTok live, naku, saan mo'y dadala yung sarili mo, kapatid? Oo, Marisa Laksamana nga. Ay, nasaan na kayo? Ha? DJ, shout out daw kay, ano to? Kay Uki, kay, Uki, sabi. Kay Ruan Guzman at Papa Bernard from Tumawini, nakikinig daw sila habang nag... Medyo choppy yung chat mo, kapatid. Hindi ko mabasa. Sir, Texter 0771, hindi ko gano'n maintindihan yung message mo. Ako'y nahihirapang unawain. Naubos agad ang ating oras. Anyway, ako po'y magbabalik para sa mas maraming mensahe. For the meantime, I've got a song from Rayo Brothers with a song called Akwiti Namaan. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. My name is DJ Max.

9:12 in the morning. Good morning, good morning. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here on 107.1 and 107.9. Mahabang-abang oras ang ating pagsasamahan and we're here with the greatest love songs till the hour of 11 in the morning. So, para po sa mga hindi nakakaalam ko ng context ng pinag-uusapan natin kanina, aside sa naka-live tayo ngayon sa aking TikTok page, eh, meron po tayong question of the day which goes like, ano-ano sa tingin ninyo ang mga toxic na Filipino mentality? May mga nag-share nga kanina na, yun, na ginagawang retirement plan yung mga anak, ganyan, di ba? Yung parang pinapasa yung obligasyon ng magulang sa anak na, di ba, remember na walang obligasyon ang anak sa magulang. Ang magulang ang may obligasyon sa anak. Although isang malaking respeto na tawag dito na magbalik ng tulong yung anak sa magulang, pero hindi siya obligasyon. Yun yung punto ng isang texter natin kanina. Uy, big shoutout sa mga viewers natin from Taps Alicia. Hello po. Meron namang isa kanina na nag-share yung crab mentality na toxic Filipino mentality. DJ Kain Tayo Santol from John Carlo Peralta. Wait, padala po dito yan sa Top Santiago. Ang sabi ko sa anak ko, DJ, mag-aral siya ng mabuti dahil pinag-aral ko siya ng maganda, sa magandang paaralan. Tapos hindi na siya mag-aaral. Tapos hindi na siya mag-aaral ng mabuti, DJ. Ito naman yung pangit na ano naman, mentality ng mga estudyante. Yung ibinigay sa'yo yung ano, no, yung, or ng mga anak, yung ibinigay sa'yo lahat ng privilege, lahat ng privilege bilang isang bata, ganyan. Tapos ikaw, on your part, eh, sinasayang mo. Nakakabwisit naman yung ganun. A big shout out sa mga viewers natin from Taps Ilagan Campus. Hello po, good morning. Thank you for joining us right now. Good morning, DJ Max. Ang toxic na mentalidad ng isang Pilipino ay yung pagiging dogmatic thinker or thinking. From Emil Abalos. Dogmatic. Nakalimutan ko kung ano. Although I'm aware of it, dogmatic. Nakalimutan ko yung full context ng dogmatic. From Sir Emil Abalos. Sir Emil, paki ano nga, paki elaborate yan. Kuya Fidel is back, sabi ni DJ dito. Yes, I'm back po. I'm back, balakubak. Matagal-tagal na namahinga sa area. Andito na ulit ako ngayon sa panibagong stasyon ating pinaglilingkuran. Ano kaya ang ating text line? 0935-810-8217 para sa mga nais magpadala ng mga mensahe. Filipino mentality, yung sinasabihan nilang, ano to, sinasabihan nila kaming mga gwapo ng hot. Yung pinawisan tapos kadiri daw kung pangit ang pinawisan. Nakikinig sa atin si DJ No Name. Talagang ano, eto kasi si DJ No Name, pogi po to eh. Ba't may tumawa dun? DJ No Name, wala po akong kinalaman dun ha. Bakit na-post yung live, sabi ni DJ Echo? Nakikinig sa atin si DJ Echo din, ano? Yung sinabihan ka ng hot pag gwapo. Tapos pag pinawisan, hot daw tignan pag gwapo. Pero kapag pangit, kadiri. Sino kaya yung mga ganyan na pag pinawisan ni kadiri? Ito si DJ No Name, hot talaga to eh, no? Hot na hot yan, di ba? Nakikinig ako sa kanya kanina habang papasok dito. Kuya, anong campus po yan? Santiago campus po sa mga nagtatanong. Binigay ng parents yung privilege na maganda ka. Habang nag-aaral, maraming kabataan na need mag-work. Wait lang, di ko maintindihan na Sir John Michael. Paki ano nga, paki rephrase ang yung statement kapatid, di ba? DJ, magtuturo ka ba diyan sa Top Santiago? Hindi ko pa po alam. Ako gusto ko na ulit bumalik siguro sa pagtuturo kasi sabi ni Doc May para hindi ko ni DJ Noni. Para hindi ko makalimutan yung first profession ko na pagtuturo. Siyempre, LPT tayo, di ba? Licensed Professional Teacher na kailangan na mag-renew di pa nag-renew. Hindi ko pa sure kung bibigyan tayo ng loads dito sa Taps Santiago. Kung wala, punta tayo dyan sa Taps Alicia. Dyan na nga lang din ako mag-DJ. Piling ko
puno na dito sa Taps Santiago, mga kapatid. Dito ka na lang po sa Taps Kawayan, sabi ni Texter 2501. Layo naman kapatid, Taps Kawayan. Kung malapit lang sana eh. Pushing kids to perform for adult validation, di ba? From Siron. Ito daw yung isa sa toxic Filipino mentality, pushing kids to perform for for adults validation. Ah, ito yung ano, yung kino-compare yung mga anak at the same time, yung sineshowcase masyado yung anak na magaling, yung magaling yung anak ko sa ganito, ganyan. Diba? May load ka daw sa research. Uy, may load na daw pala ako sa research. Naku, mga kapatid. Oh, big shout out sa mga Tapsians natin dito sa Santiago na ma-handle ko. Kabahan na kayo. Ayun, sabi dito, making children to dance or sing or show grades like trophies for clout. Yeah. Ito yung sa mga magulang na parang overexposure sa mga anak. Although there's nothing wrong with that naman na overexposure, na ine-expose mo yung anak. But, di ba nga sabi nila, yung pagiging sobra, eh, masyadong OA na, di ba? To the point na hindi na kaya ng anak mo or kailangan na rin magpahinga ng anak mo. Pero ikaw na magulang, OA ka makapush. Diba? There's nothing wrong with pushing your kids beyond their limit to somehow mas makita nila yung potential nila. Pero yung pinagyayabang mo pa, lalo na sa mga ano mo, sa mga kamag-anak mo, di ba? Yung nakikipagpagalingan ka ng anak, yung mga ganyan. Toxic na mentality, DJ, yung mag-aanak po sila ng marami pero di naman nila kayang buhayin. Yung bunga lang ang kawawa, DJ. Yung iba pa, di nila kayang pag-aralin. Sabi nga ni Meme Vice, hindi tungkulin ng isang anak na buhayin ang kanyang mga magulang. Tungkulin yung dapat ng kanyang mga magulang ang buhayin at pag-aralin siya. Ito, naalala ko noon naging guest speaker ako nung graduation sa isang high school, isang national high school dito sa Isabela. Sinabi ko yan na walang obligasyon ang magulang sa anak na buhayin sila. Magulang ang may obligasyon na buhayin ng anak nila. Kasi nandun yung sa karapatan ng anak na mabuhay, diba? Na tama, ganyan, mabihisan, and so on and so forth. Kumbaga, respeto na lang yung pagbabaliktanaw ng anak sa magulang. Ito yung nakakabuisit yung mga Pilipinong anak ng anak hindi naman kayang buhayin. Tapos saan isisisi? Sa gobyerno. Diba? Yung mga ayuda ng gobyerno, sinisisi. Ikaw ang, in the first place, ikaw ang dahilan kung bakit kayo naghihirap. Diba? Secondary na lang yung gobyerno. Pero ikaw na Pilipino, ano bang naiambag mo sa Pilipinas para somehow mapaunlad tayo, diba? Diba, yung value-added tax na nga lang yung pinaka-tax na binabayaran mo. Mambabarat ka pa, guys. Diba, mga ganyan, yung alakas mag-anak, tapos ano, hindi kayang buhayin. Yung iba, inaabandon na, ganyan. Yung iba naman na dahil sa sobrang dami ng anak na nababawasan yung mga privilege na dapat nakukuha ng isang anak, ganyan. Dami nating hinanakit sa buhay. Anyway, patuloy lamang po ang pagbabadala ninyo mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Right now, nakalive po ako sa aking TikTok at pinapanood tayo ng isa sa mga kasamahan natin sa industriya ng radyo. DJ Echo is listening with us right now. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Phil Collins with a song called Another Day in Paradise. Back to back with I'll Never Go by Nexus. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. Of course, mine's DJ Max.

0: Taps Radio. Feel the
1: love. Hi. One thing I really appreciate in Taps, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try Taps. Enroll for next school year. I am Sian Lee, a grade 5 sped learner.
2: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Taps!
3: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

44 minutes past the hour of 11. Kabili niya pa rin po DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iba na hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Well, a big shout out sa ating mga masugid na taga-subaybay na hanggang sa mga oras na ito ay nakatutok pa rin sa ating programa. Hello po sa inyo. Anong ginagawa niyo? Martes na Martes, wala kayong pinagkakabalahan, di ba? Hello po, magandang umaga po sa mga nakikinig sa kanika ng mga sasakyan, tahanan o sa kung saan-saan pa man yan. At tayo ang ginagawang background nila sa buong maghahapon. Maraming salamat po sa inyo lahat. DJ, andyan pa po ba si DJ No Name nasa booth ninyo? Wala na po. Magkaiba po kasi kami ng booth ni DJ No Name. Siya po, ako po ay dito sa Top Santiago. Siya po ay sa booth, Booting Tingan. Siya po ay nasa Tops Alicia. May nagtatanong dito, wala po ba kayong program na dalawa kayo ni DJ No Name? Wala pa po sa ngayon. Ano pa lang po, kasi parehas kami nga hindi magkatagbo-tagbo. Si DJ No Name po kasi ay busy. Alam nyo naman na tatakbong presidente. Ang ating text line para po sa mga nagtatanong at humahagilap, 0935-810-8217. Meron nga po tayong QOTD, question of the day. Ang ating QOTD, ano-ano sa tingin ninyo yung mga toxic na Filipino mentality, di ba? A big shoutout to Josh JC, which says here, pa-shoutout po, boss. Sabi dito ni Texter 4403, isa pa yung kontento lang ang ibang tao na mahirap lang sila. Yung di sila nangarap umunlad man lang kahit konti. Kontento na silang poor sila. At yung tinatawag nating mentality na ano, yung romanticizing poverty, di ba? Ito yung sinasabi na at least masaya tayo kahit na, alam mo yun, kapos na sa buhay. Sardinas na lang yung ulam ninyo, tapos yung anak mo may project sa school na hindi mo ma-provide, tapos sasabihin mo, at least masaya tayo anak, ano? Romanticizing poverty. Although, sa mo pagiging optimistic yun, di ba? Kasi you're looking at the positive side. However, ini-ignore mo yung situation nyo ngayon. Anong solution mo dyan? That's romanticizing poverty. Wala ka ng solusyon doon. Ganun na lang yon. Doon na lang, di ba? Tapos ang mangyayari, sisisi mo sa gobyerno. Ayuda, mga ganyan, di ba? Kuya Fids, pa-shout out si Genesis Sibayan. Pasabi, Kuya, I love you. Parang ikaw to. A big shout out to Genesis Sibayan. Hello, DJ Totoy Max from Aying. Wala na po si Totoy Max. Patay na po siya. Nagbinata na si Totoy Max. Kaya wala na siya. Diba? May mga ganun. Ito na may mga kakilala akong ganito na parang ano yun? Yung okay na silang ganun na lang. Yung parang wala na silang goal pa na mas lalong umangat pa sa buhay. Ganyan. Yung although pagiging kontento siguro, pero...

na may sari-sari story, eh, ano yan, ganito kasi yan si Aling Maria, di ba? May ginawang kalukuhan niya. Nakabili ng sasakyan, drug dealer. Grabe naman. Nakapagpatayo ng bahay. Galing sa ano, sa sugal, mga ganyan. Sir Fids, pa-shoutout kay Kuya Melvin. Miss ko na siya. Miss ko na ang ngiti niya kamo, Kuya. Pag-shoutout kay Kuya Melvin Borquillo. Tama to. Ito yung ano, crab mentality, diba? Ganyan. Oh, sabi ulit, tama DJ, yung anak ng anak, tapos hindi kayang buhayin. Diba? Yan yung mga ano eh. Kumbaga pugsit ng pugsit, diba? Sana ipinunas mo na lang muna sa anong tawag dito, sa Kumu. Dahil hindi nahirapan masyado ang Pinoy. Good morning, sir. Hello po. Student broadcaster po ako. Same campus. Hi po! Oh, kilala mo na ako sino mga kasama mo. Ako yun. Student broadcaster from Top Santiago. Hello po. Ako yung bagong DJ dito na masungit. Hindi naman. Ako yung bago mong makakasama sa ere, di ba? Mista kita, balik ka na dito sa Taps. Thoughts po kay Apple David and Chad Gamad. Apple David? Who the heck are those? Di ba? Yan yung mga toxic na Filipino mentality. Kung meron pa kayong idadagdag, padala nyo na yan sa ating text line na 09-35-810-8217. DJ, shout out nga po kay DJ No Name. Nakikinig si DJ No Name sa atin sa mga oras na to. Siya ay naghahanap ng pagkain ko dahil pupunta siya rito sa Santiago. Again, 09-35-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max, ang ating question of the day. Ano-ano sa tingin ninyo yung mga toxic na Filipino mentality? For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Peebo Bryson with a song called If Ever You're In My Arms Again. Back to back with Chris Norman's No Arms Can Ever Hold You. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ.

10:11 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Magandang umaga pa rin po sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa. Likewise, sa mga kakatutok pa lamang po sa ating programa. Hello there. Ka Isabelenos ko pala ito, sabi ni Flower dito. Flower kasi yung ano niya yun. Yeah, Isabelino po dito. Dito yan eh, sa Top Santiago, Isabela. Kuya, satisfied by Hamilton po, may meaning yan. Sabi ni Don Keys, left butchik. We'll see, pakinggan ko muna kung ano yan. Dito, Santiago po, radio station nyo. Yes po, Santiago po tayo. Dito po tayo sa Top Santiago. Sabi dito ni Texter 4637, kami ng kapatid ko, 20 pesos lang ang baon, tapos naglalakad na lang kami papunta at pauwi sa school. Tapos kapag walang pambili ng bigas at ulam ng nanay at tatay namin, kamoteng kahoy ang pang-umagahan, pang-tanghalian at pang-gabihan namin. Sa hirap ng buhay, magsasaka lang ang trabaho ng nanay at tatay namin noon, DJ Max. Di ba parang ano rin yun, yung toxic yung mentality na isusumbat yung ganun na ano? Nung kami ang nag-aaral, yung sasabihin mo sa anak mo yun, eh iba nga ngayon, di ba? You have the means. So why not provide that to your children? Yung mga ganun. Anong alma mater mo, sir? Nung college, I was from ISU. Sa ISU at Chagi po ako. Shoutout mo ko! Miss ko na umuwi ng Isabela. Sabi dito ni aking kambal, paring Jolliver Olojenio. Uwi ka na kasi, nasan ka ba? Kung saan ka nagsususuot? Paano po makakapasok sa team ng Radio Broad sa journalism dyan sa TAPS? Kuya, may balak ako sa senior high school. San ka po ba? TAPS Alicia or TAPS Santiago? At kung sa Alicia ka, hindi kita makasasamahan. No? Ando si DJ No Name. Eh, kung dito ako sa TAPS Santiago, mahawakan kita. Ganyan. Halimaw ang taga main, sir, sabi ni Flower dito. Hindi naman. Ano kami, mga rar. Hindi naman halimaw ang mga ano. Saktuhan lang. Lahat naman ng ISU, di ba? Follow na kita, sir, sabi ni Ma'am Shai. Thank you, madam! Sana antabayanan mo ang aking pag-ere sa radyo mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Mga DJ po ba mismo magre-recruit, sir, or through school-based press conference? I believe through school-based press conference yan. Kuya, teacher po kayo dyan. Somehow, yes. Medyo po, medyo teacher. Sige, vacant ko yan, sir, sabi ni Ma'am Shai. Ayan, thank you, Ma'am Shai. Again, meron po tayong question of the day para sa mga kakatutok lamang sa ating programa. Ano-ano sa tingin ninyo yung mga toxic na Filipino mentality? Yung parang nananawa na kayo na paulit-ulit na lang na gano'n, di ba? Eto, sabi dito ni Franz, lack of accountability, DJ, always blaming the system but never doing our part to change it. Tama nga naman, di ba? Yung mag-anak, parang ganun nga, mag-anak ka ng marami, sisisi mo sa gobyerno, di ba? Yung tipong tamad ka, tapos isisisi mo sa katamaran mo yung ayudang di mo nakuha, ganyan. Top Santiago din po ako, sana makita kita. Ano ka ba, makikita mo lang ako, andito lang ako, hindi ako lumalabas ng boot. Sumasakit na nga yung aking wet packing. Parang wala na ako mapuntang ibang lugar dito sa Top Santiago. Hanggang dito lang ako sa booth, nakakaya kasi lumabas. Hi, Sir Fidel from Taps Alicia. Hello po, Ma'am Lay from Taps Alicia. Teacher po ng Taps Alicia or estudyante? Hello po sa mga viewers natin and listeners from Taps Alicia. Likewise po sa mga listeners and viewers natin sa Taps Rojas, Taps Ilagan, Taps Kawayan, Taps Vizcaya. Hello po. Teacher po. Hi, Ma'am Lay. Ma'am Lay, di ako pinapansin dito. Nagsumbong. Samahan mo ako dito, Ma'am Lay. Crab mentality, sir. Nakakatawa yung mga taong takot malamangan. Totoo yan, di ba? Mga bukod sa takot silang malamangan, yung mga inggitero at inggitera yung mga ganyang tao. Eh. Yung mga taong batchmate din po kita sa ISU, Maine. Totoo
Sa anong name mo, ma'am? Parang ngayon lang kita nakilala. Siguro tahimik ka nun, tapos ako lang yung madaldal. DJ, idagdag mo pa dito yung Bisaya discrimination. Yung mga ano no, yung may mga, ang dami ko nakikita ngayon sa ano eh, sa TikTok yung I guess hindi naman totally to discriminate yung Bisaya, their accent likewise, pati yung mga pananamit, di ba? Sabi dito, tolerating abuse in the name of pagpapakumbaba, humility doesn't mean being a dormant. Tama nga naman, no? May iba kasi dyan na ano, na parang laging sinasabi, hayaan mo na, ganyan, di ba? Mas matanda sa'yo yan. Yung mga ganun, hayaan mo na, tito mo yan, tita mo yan, di ba? Lolo mo yan, lola mo yan. Pag sumagot ka, bastos ka, di ba? Ewan ko ba, dami mong di kilala, ganyan talaga kapag famous. Hindi naman. Sadyang ano lang, hindi ko kasi alam yung pangalan nila dito sa TikTok. Kaya syempre, kung real name yan, sabi nyo nga yung mga real name ninyo guys para aware tayo. Again, ang ating text 909-35-810-8217. Happy, happy lunch time po sa mga nagla-lunch na dyan kay aga-aga. Toxic kayo, ha? Toxic mentality yan, yung maagang nagla-lunch. Nagugutom na din ako, di ko pa makain yung sopas dito. Wala po ba tayo lunch? Okay, bisitahin nyo naman ako rito, padala kayo ng lunch, di ba? Para naman, happy din ako. Ano pa sa tingin ninyo, mga Tapsians, fellow classmates, yung mga toxic na Filipino mentality na kinakaayawan ninyo para maiano natin yan, mai-shoutout, diba? Sabi dito ni ano, parang kinapipaste to ni Siron. Sabi ni Siron, calling out others online but not speaking up in real life. Performative activism without real action. Diba, yung antapang mo sa social media na about sa pagbabago, corruption, mga ganyan. Pero kapag in real life, tamimi ka naman, tahimik ka lang. Ang lakas mong i-call out yung mga problema, mga ganyan. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Toxic din daw yan, sabi ni Siron. Ibigay mo na lang yung sopas dito, sir, sabi ni Ma'am Shai. Pwede, ma'am, pakikuha dito sa Kawayan. Ay, pakikuha dito sa Santiago, diba? Filipino time and smart shaming. Like, edi ikaw na, matalino. Totoo yan. Naiinis din ako sa ganyan. Doon sa Filipino time, ano yan eh, no? Culture na talaga. Na, hindi man lang ano, hindi man lang gumising ng maaga ang Pilipino. Hindi man lang sumunod sa tamang oras, di ba? But here in Taps, we don't do Filipino time. Tama yan, di ba? Ano tayo dito? In a perfect timing, di ba? Tapos yan, smart shaming. Totoo yan. Yung pag matalino ka or may suggestion ka na somehow na naapakan yung ibang pagkatao, di ba? Parang ano, kasalanan ko bang hindi mo kinaya yung ganong thought process? Kasalanan ko bang hanggang dun ka lang? Kasalanan ba namin na shallow yung thinking mo and somehow mas malalim yung pag-iisip namin kesa sa'yo, di ba? Nakakainis yung mga ganon. Yeah, that's Taps time, sabi ni Ma'am Lay, di ba? Ma'am Lay, anong complete name mo? Anong real name mo? Na batchmate pala kita. Hindi kita kilala. Anyway, again, ang ating text line 0935-810-8217 at ang aking FB page naman po ay DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Ogie Alcacid with a song called Ikaw Sana. Back to back with Rob Daniels. Nandito ako. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, DJ Max.

0: Nay, natinik po ko.
1: O eto, kumain ka na ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
1: Kumain ka pa ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
1: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, lumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
0: Dito po sa paa.
1: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

That You Love Me by Regine Velasquez, only here and still here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Then 46 on the clock. For those of you guys na sa mga oras na ito nagpre-prepare na ng kanikinila mga pananghalian, well, congratulations, meron kang lunch ngayon. Sa mga wala namang pananghalian dyan, halina't samahan akong sama-sama tayong magutom. Katatapos ko lang mag-sopas. Ngayon ko lang nakain yung sopas, no? Nakalive kasi ako sa TikTok kanina, kaya hindi makakain-kain. Ay, ginig ang aking love of my life. Kasama ang aming anak. Hello there sa aking asawa. Natawa na lang ako kasi nanonood, nakikinig ka pala. Again, for those of you guys na kaka-tune in lamang sa ating programa, meron po tayong question of the day. Ating question of the day is, ano-ano sa tingin ninyo ang mga toxic Filipino mentality? Again, ano-ano sa tingin ninyo yung mga toxic Filipino mentality? Kanina, ang dami nang nag-share. Yung crab mentality, Filipino time, mentality ng utang ng loob, mga ganyan. Yung romanticizing poverty. Eh kung meron pa kayong nais ihabol, pwede nyong ipadala yan sa ating text line na 0935-810-8217. Nang mabasa naman natin yan at makapag-share din naman kayo, diba? Para naman, yun lang. Napanggit na natin to kanina, yung calling out others online but not speaking up in real life. Performative activism without real action. Sabi dito ni Texter 4637. Pero kapag wala kaming pasok ng kapatid ko, tumutulong kami sa pagtatrabaho sa bukid para meron kaming dagdag baon sa school ng aking kapatid DJ. Sana may mga ganun pa rin ngayon, ano? Ilan na lang yata kasi yung mga anak na ganun na tumutulong pa sa magulang. Alam mo ito paano? Napansin ko to. To be honest, may mga estudyante, may mga anak na somehow, eto ha, may mga na-observe lang ako. Somehow ikinakahiya ang magulang. Not in a way na yung ikinakahiya na magulang na yung bulgaran, like ganun. Yung ano, parang tinatago nila. Like for example, yung mga trabaho nila, ganyan. Yung the way naman na meet yung magulang nila, mga cellphone, mga bagay, ganyan. Parang some teenagers ngayon, no? Nagiging materialistic, kumbaga. Diba, huwag mong isuot yan, kapangit niya, nakakahiya, yung mga ganun. Yung cellphone mo, luma na. Yung cellphone ng mga ano, nanay at tatay ng mga classmate ko, mga ganyan. Parang nahihiya. Tapos yung trabaho ng magulang, ganyan, ikinakahiyan. Diba? May mga ganun nun. Ang toxic din na mentality na ganun para sa mga kabataan. Eto, sabi ni ano, napapanahon to ngayon. Sabi ni Shadi. DJ, eto, siguro rampant to ngayon. Shaming, therapy, and mental health. Calling people baliw instead of listening. Totoo to. Yung, alam mo, some people had this

yun nga, mental health shaming, sabi nila. I was once there na ano, nung naalala ko noon eh, may isa akong immediate supervisor noon na sinabi ko kasi na syempre nawalan ng magulang, na-depress ganyan, 'di ba? Na-depress ako noon, nawalan ako ng magulang na magkasunuran. Tapos sabi nung na-i-share ko na one time nagpa-consult ako ganyan, 'di ba? To somehow be aware of my mental health, 'di ba? Sabi, baliw ka ba? Ganyan, ano? Ay, babaliw agad. Hindi kasi nila pinagdadaanan yung pinagdaanan natin, o hindi nila napagdaanan yung pinagdaanan natin. OE yung mga ganun. Kung meron pa kayong karagdagang kasagutan para sa ating tanong, feel free to send those at our text line 0935-810-8217. Ito, DJ, being too non-confrontational, avoiding real conversations, and bottling it up until you explode. Ito naman yung pagkikimkim, sabi. Yung iniiwasan mong rektahin yung tao, kumbaga. Kung kapag may sama ka ng loob sa kanya, ayaw mong, ano, ayaw mong sabihin, ayaw mong rektahin, ganun nga. Tapos ang ginagawa mo na lang is kinikimkim hanggang sa sumabog ka na lang, tapos minsanan na lang yung out. O, toxic mentality daw yon para kay Faye. Anyway, malapit na tayong tumawid sa ating pananghalian. We're almost done with the final hour of our program. Alam ko yung iba sa inyo dyan na busy na naghahanap na kanilang lunch, or kung hindi man eh, iniisip ko anong lunch nila ngayon, di ba? DJ Pahabol, equating success going abroad, sabi naman dito ni Christian. Equating success with going abroad as being successful locally isn't valid. Sa bagay, no? Pag dito ka nagtatrabaho, parang hindi ka ganun ka-successful. Yung iba naman, ang paningin, pag OFW ka, pag nasa ibang bansa ka, successful ka. May mga ganun na Pilipino. Mamaya, we'll discuss that more. Ang haba ng message niya. Basahin ko maya-maya. For the meantime, let's get back to the music. I've got our song from Yona Lewis with a song called Bleeding Love. Back-to-back with Jim Brickman's My Valentine. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Mac.

11:11 on the clock. Magandang tanghali pa rin po sa inyo lahat dyan. Happy, happy listening po sa lahat ng mga listeners natin sa mga oras na ito. Magandang tanghali po sa inyong lahat. 11:11, di ba lagi nga natin sinasabi na kapag 11:11, eh mag-wish ka. Kapag-wish na ba ang lahat? Eh, mga hindi ba nag-wish dyan? Eh, okay, may kanya-kanya tayong paniniwala. Kung yun yung paniniwala mo, eh, gagalangin ko yan, kapatid. Sa mga nagta-travel pa rin po sa mga oras na ito, kumain ka naman para may lakas ka, kapatid, di ba? Wala na, wala ka ng lakas niyan. Wala na nga siya, di... Wala na lahat, di ba? Iniwan ka na niya. Huwag mo namang iwan yung sarili mo. Our question of the day ay nananatiling ano-ano sa tingin ninyo ang mga toxic na Filipino mentality? Again, ano-ano sa tingin ninyo ang mga toxic na Filipino mentality? Kung meron kayong nais ibahaging kwento or kasagutan sa ating katanungan, ipadala mo na yan sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. A big shout out po sa ating mga radio stations na nakatune in sa ating ngayon. Diyan po sa may Taps Rojas, Nasim Rojas, Taps Ilagay, Taps Kawayan, Taps ano pa ba? Taps Alicia, Taps Vizcaya. Hello po sa inyo lahat. At syempre sa lahat ng mga listeners natin all around Isabela and Cagayan region. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa mga kakatune in lamang sa ating programa, hello sa iyo. Anong ginawa mo maghapon? Ha? Maghapon na yung umaga pa lang. Anong gagawin mo maghapon? Ayun na kasi may mga nakikijoin sa atin sa TikTok live natin na may mga trabaho. Parang hindi kayo nagtatrabaho, guys. Parang haba ng vacant time nyo. Parang sayang ang sahod. Yun nga, kanina nagtapos tayo dun sa sagot kanina ni Faye na equating success with going abroad as if being successful locally isn't valid, sabi niya. Diba yung parang yung iba ang tingin nila kapag nasa ibang bansa ka or siya ka lang magiging successful pag nasa ibang bansa ka, ganyan. Or sobrang successful mo na kapag nakapag-abroad ka na. Pero kapag dito ka lang sa Pilipinas daw, parang di ka uunlad, ganyan. Parang walang nangyari sa buhay mo, gano'n. Diba, may mga ganun na ano, usually yung mga ganun, yung mga may ganung mentality, mga kamag-anak natin mismo eh, no? Diba? Especially yung kapag yung bloodline ninyo or yung mga kapamilya mo, usually mga OFWs, mga ganyan, nakapag-settle na sa ibang bansa, ikaw nandito ka, diba? Yung mga ganun eh, no? Mag-abroad ka ba? Mga ganun pa. Mauna na kaya kayo, dun kayo sa Mars. So kung ganun pala yung basis ng being successful, edi sobrang successful ng mga astronaut. Kasi hindi lang ibang bansa, ibang planeta, kalawakan na napuntahan. Diba? Sabi dito ni Rama, DJ Eto, usually madalas tong nakaka-trigger. Yung family first, yung to the point na nasira mo na yung pangarap mo para sa pamilya mo. Nasira mo na yung pangarap mo, gano'n? Or kinalimutan mo yung pangarap mo para sa pamilya mo. Yung prioritizing toxic family over your own healing and success, yung mga gano'n ba? May mga ano, siguro kasi ano, tayo mga Pilipino, nasa kultura natin yung pagiging family-oriented, di ba? Yung we are deeply rooted into our family. Yung para bang most of us na ano, mga Filipino, diba parang nagsisip tayo ng affirmation na mula sa pamilya natin. So ay kasi hindi ko masisisi yung iba doon na family first. Although yung iba kasi kinalimutan yung sariling pangarap dahil may pangarap yung pamilya niya para sa kanya, diba? May mga ganun. And hindi ko masisisi yung iba doon na mas inuna yung pangarap ng pamilya kasi sa sariling pangarap nila. Siguro yun yung part na hindi yung pagiging makasarili na, na trait ng Pilipino, di ba? Yung iba kasi, sino ba yun yung vlogger na nagsabi nun, tuparin mo yung pangarap mo,
iwan mo papatid yung pamilya mo, yung mga ganun, diba? Sino na ba yun? Yung vlogger na yun, nakalimutan ko na. Focus ka lang sa goal mo, iwan pati pamilya, mga ganun. May bagong pag-asa. Eto, sabi ni Netexter 23, 2371. Yung mas conscious ka sa sasabihin ng iba kaysa dun sa kung anong nararamdaman at gusto mo talaga. Yun nga, yung lagi tayong nagsisik ng affirmation ng iba, ng iba? Ng iba na? Ano ng iPhone yun? Diba yung nagsisik tayo ng affirmation ng iba, yung iba. Yung lagi nang sinasabi nung, especially yung mga ano to, yung mga tito-tita, mga nanay at tatay natin, diba? Halimbawa, may course ka na gustong-gusto mo talaga, ganyan. Tapos yung, ano, yung magulang mo, since galing sila sa PNP, mga ganyan, law enforcement unit, magbulis ka. Tapos na ikaw, nag-teacher ka, nag-iba ka ng linya. Ano na nga sasabihin ng mga tito-tita mo, ng lolo't lola mo? Diba mga ganun? Diba, ano sasabihin ng mga kapit-bahay natin na pinalaki kitang ganito? May mga ganun na magulang at nakaka-ano yun? On our part na mga anak, nakaka-down, diba? O kaya yung mga kaibigan natin, mga ganyan, na yung parang nire-restrict ka in a way. Tapos sasabihin na, ano na lang sasabihin ng other friends natin, ano na lang sasabihin ng mga ganito. Parang halos, most of us, umiikot sa mga ganun, no? Yung iniisip natin kung ano yung sasabihin lagi ng iba. Totoo yan, di ba? Parang sakit ng Pinoy yan. Yung laging iniisip kung ano yung sasabihin ng iba kaysa kung ano yung mas nananaig dun talaga sa gusto natin, kung ano talaga yung nasa puso natin, mga ganyan. Kinalimutan eh, no? Kasi nahihiya ka bilang isang Pilipino, nahihiya kang may masabi yung iba, mga ganun. Tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Malapit-lapit na po tayo. We're down with the final hour of our program. Maya-maya po, ako ay magpapaalam na paunahan ko na marami-marami salamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumututok sa ating programa. Walang sawang pagsuporta. For the meantime, let's get back to the music. Aga here a song from Pink with a song called Beautiful Trauma. Back-to-back with Miley Cyrus, End of the World. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

11:41 on the clock. Magandang tanghali pa rin po sa inyo lahat dyan, mga classmates. Kapili niyo pa rin po DJ Max right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. And guess what nga po? We're down with the final scratch of our program. Oras na rin po para ako'y magpaalam. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin. Pero syempre, bago natin tuluyang wakasan ng programang ito at bago tayo magkahiwa-hiwalay, dahil ang alam ko sa inyo dyan, nagugutom na. At yung iba sa inyo dyan, for sure, nakabili na ng ulam or nagluluto pa lang, ganyan. Basahin mo natin yung mga pahabol na mensahe. We still got our question of the day. Kung gusto mo pa rin humabol ng kasagutan, padala mo na yan sa ating text line. 0935-810-8217. Save mo na rin yung number na yan para mabilis kang makapag-text ng yung shoutout, di ba? Hindi yung nakalimutan ko na naman na nung susunod doon sa 810. Big shoutout pa rin po sa lahat ng mga listeners natin dyan sa kanika nilang mga sasakyan. Sa mga chuper natin dyan na tayong ginagawang background ngayon. Di ba nakakasawa na paulit-ulit na kayo naka-bluetooth paulit-ulit yung kanta? Hayaan naman namin bigyan kayo ng panibagong pandinig sa tenga, di ba? Panibagong mapapakinggan. Kami na gawin yung background, di ba? Grabe, ang lakas makabig naman ni DJ Max sa part na to. O, sa mga kapatid po natin dyan, sa mga listeners po natin dyan, sa mga palengke, sa mga bahay-bahay na tayong ginagawang background music ng mga chismosa, chismoso. Hello po sa inyong lahat dyan. Ang ating question of the day, ano-ano sa tingin ninyo ang mga toxic na Filipino mentality, di ba? Thankful, sabi dito ni Texter 4637, we are thankful sa parents namin dahil sa pagtatrabaho niya sa bukid, kaya nila kaming buhayin. Utang namin ang buhay namin sa kanila kahit meron na kami mga anak, hindi namin sila papabayaan kahit matatanda na sila, DJ. Yes naman, di ba? Naalala ko nung nalalapit na yung pag-aasawa ko nun. Kasi sa aming magkakapatid, yung iba nagsipag-asawa na, dadalawa na lang kaming hindi pa nun. Then there was this time na nung parang nararamdaman nung nanay at tatay ko na mag-aasawa na ako or gusto ko na mag-asawa. Sabi nung nanay ko sa tatay ko nun, iiwan na tayo ni Max. Yung air name ko na lang. Iiwan na tayo ni Max. Tapos sabi ng tatay ko sa nanay ko nun, which naantig yung ano ko nun, yung puso ko dun. Sabi niya, ganun talaga, wala tayong magagawa. Kasi sa dulo naman talaga, dalawa lang tayo eh, sabi ng tatay ko nun. Diba, that's ano no, nakakakilig on my part na ganun yung love nila for each other. Kaya hanggat nandyan yung mga magulang ninyo mga kapatid, cherish them. Lagi kong sinasabi, hindi nyo alam or hindi natin alam kung hanggang saan lang sila sa kwento ng buhay natin. Anyway, balik tayo sa ating usapan mga kapatid, yung what are the Filipino mentality or toxic Filipino mentality na kinabubusita ninyo. Padala mo na yan sa ating text line. Pasabi dito ni pangalan na nito, ni Walter. Yeah, mabasahin. Yung, ano to? Yung pinagtatawanan yung trabaho mo or pinagmamalaki nila yung trabaho nila kasi yung trabaho mo mas mababa kaysa sa trabaho nila, DJ. May mga ganyan, no? Pero, alam mo, ito yung dumadagdag sa pressure natin, eh, no? Yung, halimbawa, grad ka, ganyan, or kung ano mang four-year course yan. Diba parang you are off na magkaroon ng magandang trabaho right after college para may mapatunayan ka sa mga kaibigan mo, sa mga kabatch mo, sa mga kamag-anak mo, ganyan. Tapos kapag hindi mo na-reach yung expectation nila, parang aasarin ka pa nila na ganito yung tinapos mo, ganyan lang yung trabaho mo, mga ganyan. Diba yung mentality na yung mindset na ganun? Anong purpose nun? Anong thought process ng mga taong ganun?
na to prove na may narating ka sa buhay, you have to max someone. Kailangan mong ibaba yung iba para masabing mas may narating ka kaysa sa kanila, di ba? Halimbawa, ito ha, walang discrimination sa part na to. Halimbawa, yung isa, naging teacher na, ganyan. Pareha silang eduk grad. Yung isa, teacher na. Yung isa, dicer, ganyan. Diba? You don't have to mark yung trabaho ng isa. Hindi mo kailangan hamakin yung isa dahil sa trabaho niya ngayon. Diba? May kanya-kanya tayong oras sa buhay. Diba? Malam mo, hindi pa niya oras ngayon. Hindi man dito ang future niya. Malam mo, sa iba, ganyan, sa ibang field. Yung iba, nakakabusit pa yung iba na parang ang mentality na halimbawa nga, engineering grad ka, dapat engineer ka lang, ganyan. Hindi ka na pwedeng pumasok sa ibang linya, ganun. Hindi mo pinurso yung engineering, nag-business ka, parang may mga na-disappoint, ganun. Usually, mga family members natin yung mga ganyan. Talagang nagsisimula ang toxic mindset o toxic mentality sa pamilya, eh. Have you ever felt that, mga kapatid, mga ano, classmates, fellow Tapsians, yung mga ganyang, ano yun, mentality, mga, hindi maintindihan eh, no? Again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras sa mga walang sawang sumuporta sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Oh, may pahabol pa. May pahabol dito si Jam. Sabi niya, yung bahala mentality, DJ, yung inaasa mo na lang, kumbaga sunod sa agos ka na lang sa buhay. Oo nga, yun yung mga walang ano eh, mga walang diskarte talaga sa buhay. Mga hindi alam ko anong gagawin, mga ganyan. We'll dig deeper with that bukas. Ubus na oras natin, Jam. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras sa walang sawang pagtutok sa ating programa. This has been your DJ. My name is DJ Max. Saying all goodbye. Enjoy the rest of the day. And laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tupa rin ang patas. As I leave this program, let me give you a song from Lil Eddie featuring JR with the song called Statue, back to back with Pag-ibigay Kanibalismo, covered by Rakista Reimagined. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. Once again, this has been your DJ, DJ Max, now signing out.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman?
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako, kamahal? Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Busit na to!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo. At hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Itay, ano po bang English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh, yung utot na matunog?
2: The sounds of silence.
1: Eh, yung utot na may kasama?
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya?
2: Careless whisper.
1: Yung utot na inipit?
2: Please, release me.
1: Itay, yung utot na sobrang bantot?
2: Killing me softly.
1: yun lang.
3: Hey, hey!

0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: Yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: May girlfriend na ako.
2: Talaga lang ha?
1: This is the moment! Oh yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now! Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
0: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ay, yun lang.
2: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Yun lang!

0: Wag po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Anak, tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
2: Nay, babae po ang sumagot!
1: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
2: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
1: Ah, yun lang!
3: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang.
2: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Taps Radio app.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TOPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TOPS!

0: kaket ikatek met ugalik adi no.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biago tisu di daytoy puso ikarik ken kaingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso a dakkela unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yo
0: no dat

tuyo. Oh darling biag ko ited mo twen mo paagkasartat Mexico. Di mo panunutin, di magastota. Sa Jay Mexico, Pampanga.

0: gusto mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo!
1: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
0: Ah, yun lang!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
3: Hey!

feeling ko, grabeng pagod-pagod ko na. Akala ko na maalasing ko na ng hapon. Yung tipong gusto mo na ulit bumalik sa kama para matulog, ganon ang feeling. Ay, nako. Galing na ako nag-jogging, galing na akong nag-inspect sa mga construction sites. At kung ano pa. Ang feeling ko ngayon guys, parang gusto ko na bumalik sa kama at matulog na ulit. Pero paano ako bumalik sa kama, eh alam ko naghihintay yung ilan dyan. Alas 6:25 ang ating oras. Magandang umaga, kayo'y nakikinig sa 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio. Good morning sa lahat po naman nakikinig ngayon. Kamusta po yung mga lagi na lang galit kapag madaling araw? Ajengay, agparubwat ka ti anak mo, tapos galit-galitan, ganyan, yung tipong walang matinong usapan, ganyan, yung lagi na lang pasigaw. Mabuhay kayo dyan. Sana naman ay kahit papaano kapag pumasok kayo sa trabaho nyo, eh fresh pa rin ang utak. Eh paano ka magiging fresh ang utak kung kaaga-aga pa lang puro sigaw na ang nangyari? Ang nangyari ang narinig mo, Inga, Ingo. Sa mga kabataan dyan, naku, makinig kayo sa mga magulang nyo. Oh, batang-bata pa kayo pero ayaw nyo nang makinig. Kayo nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. Kasama nyo si DJ Nonen. Abangan nyo mga konting headline lang. Mga bagay-bagay na maski epal ba?

Kahit papaano, makinig kayo sa inyo mga magulang kasi nga po, alam nila kung ano ang mas maganda para sa inyo, mga kabataan. Simple lang naman yan eh. Walang magulang ang maglalagay sa kanilang mga anak sa alanganin o sa hindi tamang landas, maliban na lamang dun sa mga magulang na mga baliw. Meron yung napapabalita sa telebisyon, di ba? Yung mismong mga magulang nila ang nagbubugaw sa kanila. Mga ganyan. Exemption to the rule. Basta matinong magulang ay walang magulang ang maglalagay sa kanilang mga anak sa hindi tamang landas. Kaya sa mga magulang, sa mga anak pala, sa mga anak na paalis ngayon ng paaralan, nako, makinig kayo sa mga payo ng inyong mga magulang. Wala nang ibang gagawin. Tapos alam kong ano sinabi lagi. Ano ba sinasabi lagi? Anak, aral ka mabuti ha. Yun o. Malay mo, pagdating ng araw, eh ang hirap-hirap ng buhay nyo ngayon. Pagdating ng araw, sa pagsusumikap ni tatay na paaralin ka, sa pagsusumikap na maibigay ang pangangailangan mo sa paaralan, pagdating ng araw, ayan, ikaw naman ang nasa itaas dahil ikaw ay nagiging successful na. Sabi nga nila, bilog ang mundo! Ganun na rin sa mga mayayaman ngayon. Naku! Huwag masyado. Baka pagdating ng araw, nasa ilalim naman kayo.

0: 6:37 is our Philippine Standard Time. Good morning. Today is July 22, and this is your breakfast show. The breakfast show on 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. Marami akong mga nakilala na mga taong galing sa baba at umayos ang buhay, gumanda ang buhay sa kanilang sariling pagkayod.
1: Ang buhay ay sadyang...
0: Naku, dami-dami nating mga kakilalang mga ganyan, guys.
1: Wag mong
0: Tapos, yung tipong very proud sila dahil nga kahit pa paano, hindi sila tumanggap ng mali-maliitang pera. Kahit pa paano, pinagpaguran nila yung kanilang ikinayaman. Hindi sa pamamagitan ng mali-maliitang pera.
1: Anong malay mo?
0: Diba? Andyan yung tao na dati ay janitor naman, dati ay waiter naman, dati ay trabahador lang naman. Pero ngayon, meron siyang sariling negosyo at mas gumanda pa ang buhay. Uy, sabi ko na nga Kapag may pursige, kapag kayo'y na-employ, ipon-ipon muna, ganyan. Wala munang luho-luho, ganyan. Ipon-ipon muna, tapos pag halimbawa, meron na kayong maipon, halimbawa lang naman. Kapag medyo may interest kayo o forte nyo ang magnegosyo, edi why not? Diba? Try nyo. Malay nyo naman.
1: Buksan.
0: Yung iba nga, maski simpleng ano lang yan eh, simpleng restaurant lang yan, pero kayang-kaya nilang i-maintain ang operation, di ba? Ganun lang ang buhay, hindi ka pwede magiging milyonaryo kaagad-agad. Umpisa ka sa zero, ganaw.
1: Ay kakaibigan, yan ang iyong tandaan.
0: Mga classmates, susunod na mga nagbabagang balita. Pasadahan lang natin ang ilang mga balita. Sige na nga, tira na tayo sa ating nagbabagang balita.
2: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio. Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real Radio. Through the power of our student broadcasters.

strike aarangkada ngayong araw, July 22 at bukas, July 23. Klase sa isang paralan sa Kabanatuan, Nueva Ecija, nabulabog dahil sa natanggap na pagbabanta. Kampo ni Martin Romualdez, itinangging nagtangkang umalis ng bansa.

ating balitang Ingles. Grade 9 students or grade 9 student caught with 200,000 worth of shabu in Bacolod City. At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabag

0: Dito muna tayo kay balita tungkol kay Romualdez. Ang sinasabi nilang mastermind. Talaga ba? Pinabulaan na ng abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Office of the Ombudsman na nagtangkang lumabas umano ng bansa si Romualdez. Iginit ni Attorney Ade Fajardo, abogado ni Romualdez, na walang basihan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na nagtangkang umalis ng Pilipinas ang kongresista. Uy! Ayon kay Fajardo, nananatili sa Pilipinas si Romualdez mula nang lumabas ang issue na umano'y anomalya sa flood control projects. Yon. Nitong Lunes, sinabi ni Clavano sa isang pulong balitaan na may natanggap silang impormasyon na sinubukang umano si ni Romualdez na umalis ng bansa. Sa kabila ito ay umiiral ang umiiral na precautionary hold departure order o PHDO na inilabas ng sandigang laban sa kanya, sandigang bayan. Hinimok din niya ng ahensya ng ang security sa mga border at law enforcement na patuloy na bantayan ang anumang posibleng paraan na maaring gamitin ni Romualdez upang makaalis ng bansa. Ngunit ayon kay Fajardo, maaring nagdulot o magdudulot ng impresyon ang mapahayag ni Clavano na tila may kasalanan si Romualdez. Nauna nang iginiit ng kampo ni Romualdez na walang katibayan na nasasangkot kay o nagsasangkot kay Romualdez sa umano'y anomalya sa paggamit ng pondo ng flood control. Kasalukuyang iniimbestigahan ng ombudsman ng dating House Speaker kaugnay ng alegasyon ng plunder, direct and indirect bribery, money laundering at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na dahilan para maglabas ang Anti-Graft Court ng Precautionary Hold Departure Order laban sa mambabatas. Sana nga hindi lalabas ng Pilipinas. Baka mamaya parang magiging Zaldico din yan. O lumabas ng bansa. O anya nga, di awan nga nga. Samantala, arangkada na ngayong araw, July 22, ang unang araw ng transport strike na magtatagal hanggang Huwebes, July 22 o 23, bilang protesta sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at sa umano'y kabiguan ng Department of Energy na tugunan ang epekto nito sa sektor ng transportasyon. Ayon sa grupong manibela, hindi na maaring manahimik ang mga tsuper habang patuloy na tumataas ang presyo ng langis na lalo ang manong nagpapahirap sa kanilang kabuhayan. Gate pa ng grupo na sa halip na mahigpit na bantayan at pananagutin ang mga oil company, nagiging kontento na lamang ang DOE sa pagbibigay ng paliwanag sa bawat oil price hike. Binanggit din ng manibela ang mga ulat ng ilang gasolinahan na umano'y nauubusan na ng supply bago'y patupad ang malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo na anila ay dapat agad na imbestigahan ng mga kinaukulang ahensya. Kahapon, di ba, nagtaas ng 10 piso hanggang 11 piso yung krudo? Talaga lang, ha? Sa Metro Manila naman po yun, classmate, at sa ibang mga cities. Sa atin naman sa Isabela, eh, wala naman. Samantala, sa iba pang balita, nagkansela ng klase at pinauwi ang mga mag-aral. Isang sa isang paralan sa Kabanatuan 9 Ecija nitong Lunes dahil sa natanggap na pagbabanta ng karahasan. Nagmula sa mensahe sa social media sa Pangasinan, isang estudyante ang isinailalim sa kustodiya ng pulisya matapos na mabuko na siya ang nasa likod ng kumalat na video sa social media na nagbabanta ng karahasan sa kanyang paaralan. Sa ulat sa media, sinabing napuno na. Ano daw? Anong napuno na? Sinabing napuno ng mga susundong magulang ang bukana ng Camp Tinio National High School sa Kabanatuan matapos pauwiin ang mga estudyante dakong alauna ng hapon nitong Lunes dahil sa natanggap na pagbabanta. Sa investigasyon ng Kabanatuan City Police, napag-alaman na isang mag-aaral ang tumawag sa kanilang kanyang guro matapos makatanggap ng mensahe na nagsasaad na mayroon umanong mga estudyante na nasa loob ng eskwelahan na mamamaril at mananaksak. Kaagad na pinalabas ang mga nasa loob ng eskwelahan at ligtas na nakauwi ang lahat ng mga estudyante na walang nangyaring karahasan. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng pulisya sa insidente para malaman kung sino ang nasa likod ng pananakot. Akala ko ba na... Isinilalim naman sa kustodiya ng pulis ang isang 15 years old na estudyante matapos umanong mag-post din ng pagbabanta sa social media para takutin ang mga estudyante sa Rosales National High School sa Pangasinan. Sa video post na kumakalat noong July 18 na mula umano sa isang armadong grupo, nagbabala ito sa mga estudyante na huwag pumasok dahil may mangyayaring karahasan. Ayon, huli! Hindi niya mga klaseng mga estudyante eh, o mga walang magawa sa buhay eh. Sa isa pang balita, pero ito ay sa balitang Ingles. A grade 9 student Bacolod in Bacolod City was caught with 200,000 worth of suspected crystal or shabu on Tuesday. According to the report, police said the security guard at the school was told that the student was carrying a sharp object. When his bag was suspected, the illegal drugs were found. Baka inspected ito. Bakit suspected? When his bag was inspected, siguro, the illegal drugs were found. The student is now in the custody of the Bacolod City's Social Development Center. The boy's mother denied that her child was involved in illegal drugs. Police said that it is possible that the student was the subject of a prank. They are still determining how the student was able to sneak the drug inside the school premises. Ay nako, mga estudyante, oy, umayos kayo, oy. Baka sa isang pagkakamali nyo ay kalaboso ang ending nyo. Samantala sa iba pang mga headline, sige, tirahin lang natin yung mga headline, ano? NBI, may person of interest daw sa threat kay Vice President Sara Duterte. Ganon? Talaga ba? Bakit yung napanood ko wala siyang personal knowledge daw? Wala daw siyang personal knowledge. At sabi ng defense, lahat daw yan ay puro hearsay. Ano pa ba ang ibang headlines eh? Teka lang ha, silipin natin ha. Habagat daw, LPA at LPA magdadala daw ng pag-ulan sa Mindanao kasama ang Palawan at nalalabing bahagi ng bansa. Ano pang ibang interesting na balita? Chinese envoy tinangging may kinalaman ang China sa AI monkey video. Oy, hindi daw gawa ng China 'yon. Yung AI na mukhang ginawang mukhang unggoy ang Pinoy. Ano pa? Wala ng balita. Yan na muna. Yan na muna ang ating managbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Taps Radio sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita, DJ No Name. Babalik ako matapos ang ilang mga paalaala para sa maiksing mga announcement at konting kwentuhan.
1: Hi to all incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAPS is still preparing for the other classrooms and laboratories which will be used by the students of TAPS Science Learners, which will be offered starting school year 2027-2028. The classroom you will be using shall be fully air-conditioned and equipped with interactive classroom facilities. So if you are an incoming grade 11 this next school year, what are you waiting for? Enroll now in TAPS Alicia. I'm Precious Athena, your student broadcaster.
0: Inihahanda na namin ang inyong mga bagong classroom sa Sterling Campus, mga grade 11 students at dalawang section ng grade 12. At meron ng interactive board, dumating na ang inyong mga interactive board, dumating na rin ang inyong mga upuan. Ano pa ba ang kulang? Wala na, kompleto na. Ang kulang na lang ay ang ating mga aircon units. Darating ang mga aircon units siguro mga Lunes ng susunod na linggo. Pagkatapos niyan ay ready na para sa pasukan sa Agosto at Res. Ready na po, magkita-kita tayo mga grade 11 and grade 12. Na mapunta sa TAPS Sterling Campus. Pwede pang mag-enroll sa TAPS!
2: Hi everyone! We invite you to visit any TAPS campus with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how TAPS faculty and staff handle their students. About the classroom facilities? Well, it's beyond compare. TAPS has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit TAPS during office hours. We have campuses in Santiago City, Cuayan City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, TAPS Science Campus shall also be launched. See you in any TAPS campus. I am Aldrich, your student broadcaster.
3: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 Apps Radio.
0: Si, senor!

July 22. Oy, hindi pala Lunit. Merkulit pala. Anong Lunit? Merkulit! Merkulit, July 22. Kaya binabati ko lahat po ng mga nakikinig ng Tops Radio, lalong-lalo na yung mga naririnig ko naka-Tops Radio dyan, no, sa may papuntang palengke. Jogging ako kanina umaga, naririnig ko yung nagbebenta ng itlog dyan, no, lakas-lakas na radyo sa Tops Radio. At siyempre, yung mga iba pa mga nakikinig ng Tops Radio dyan, malapit po dyan sa may palengke. Thank you! Pinabati ko nga po pala yung mga driver ng minibus dyan po sa Ilagan City. City of Ilagan, magandang morning po sa inyo. Lagi daw sila nakikinig ng Tops Radio. Ay, Avisala Esma po. Thank you, thank you, thank you, thank you. Kita-kita tayo sa Tops Ilagan mamaya. Ay, andiyan kami mamaya. Titinan lang natin yung mga ganap dyan sa Tops Ilagan. At magandang umaga na rin sa lahat po ng mga nandyan sa Tops Nasim Rojas. Kamusta po dyan? Ang mga guro ng Tops mula sa anim na campuses. Kasama na din yung mga mapunta sa Tops Sterling Campus. Ay, magkikita-kita-kita-kita dyan sa may Tops Nasim Rojas Campus. Bukas po yan. Para sa intercampus or ano tawag nila dyan? Teachers training ng lahat ng mga campuses. Actually, pangatlong araw na ngayon ang training. Pero dyan po sa Tops Santiago ginaganap. Para sa mga new teachers naman. Pero bukas, mapa-old at mapa-new teachers ay magkita-kita dyan sa Tops Nasim Rojas sa ating Tops Convention Hall. Binabati ko po muna yung mga nakikinig dyan sa may... Dyan sa may Angadanan. Magandang umaga po sa inyo. Mga kapareho kong itawit, magandang umaga. Oh. Inano yun, napiano, ano yun, napianga, makuwakan nyo ang algaw. Maringa ko, konformela yun, ingwano. Kwano nga niya, metumpal no ko. Namiss ko lang magsalita ng itawit. At siyempre binabati ko si Doc Ray. Gandang umaga, Doc Ray and Ate Che, good morning. Ay, yung mga nandyan sa Aborlan, Palawan, good morning. At binabati ko rin siyempre mga nandyan sa Bayombong, Nueva Vizcaya, good morning. Good morning din sa mga karpintero dyan sa Sterling Campus. Magandang umaga. Partakan nyo, apo! Wala na tayo oras, oh. And finally, magandang umaga sa lahat po ng mga administrators ng TAPS. Magandang umaga po sa inyo. Ready na mga bagay-bagay? All system set na ba? Para sa ating pagbubukas ng school year 2026-2027. Sige. At sana yung mga magulang din ay ready na rin sa pasukan. Okay, ready na ba ang mga bag? Ready na rin sana ang mga gamit, mga textbooks? Meron pang mga hindi kumukuha ng textbooks, ha? Kunin nyo na ang inyong mga textbooks para pagdating ng pasukan, ready na ang inyong mga anak. Okay! Ito ang inyong kaibigan sa radyo na lagi na lang nagsasabi. Huwag kang maging basher kung patay gutom ka din naman. Bye-bye!

Wait lang, wait lang. Abangan nyo pala si DJ Max mamayang alas 8. Marami siyang topic na pinag-uusapan. Dami niyang nalalamang pinag-uusapan. DJ Max, good morning. Abangan nyo mamayang alas 8.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing

0: kapaksiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Cecil, bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kung one leg lang. Eh, kung bootleg

0: Alam niyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Yehey, pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang tax sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
3: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
2: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
3: Ah eh, yun lang.